0: 92.7 Heart FM Time. It is now 5:45. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Shout to the
1: heart! Can you feel my heart?
2: This is...
0: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 6:18.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 32.7 Hard FM Kaganda Auto City 93.7 Hard FM Booking on Soda Pop. Sound from Soda Boys for you. Time right now, we get 14 minutes after 7 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, Sweet Darns. How are you doing? It's a brand new day. Araw ngayon ng Saturday. Pang-anim na araw sa linggong ito. It's a weekend. It's a very weekend. Siyempre naman, kahapon pa nagsimula yung weekend, di ba? Wala pasok kahapon. So ito yung continuation ng ating napakasarap na pag-weekend. Right? By the way, Jason Steele po ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga. None other than your Jason Steele. Siyempre pa kapag Sabado ng umaga. Aba, hindi tayo maaga nagsisimula. Alas 7 na po tayo magkakapiling. Lagi naman ganun. Ay, good morning na good morning sa lahat po ng mga sweetheart natin, yung mga mag-stay lamang sa kanilang mga bahay. Oh, siyempre, ako ang inyong kasama. Tapos kayo rin yung kasama ko. Ha, tayo na lamang. Tayo yung mga naiwan eh. Yung iba nag-weekend getaway na. Tayo yung mga bantay ng bahay. You're the one in charge of the house. And I will be the one in charge of the entertainment inside your house. Or houses, I should say. Dali na. Ay, text mo na ako. Ganitang puti ng inyong mga telepono. 0961-8924-927. I am formally opening the text line now. 0961-8924-927. Oops! Yung ating mga winners ha, sa ating The Price is Rice Overload. Baka daog og bugas, groceries, at spaghetti. Abangan natin lahat yan mamaya. Aha, yung mga pangalan na yan, sweethearts, okay? Sa manatili lamang kayo nakatutok. Walang bibitaw, ha? Mag-commercial break lamang ako. When we come back, we get something from Cup of Joe. Earl Agustin will be joining the stream just the same. Kaya naman, oy! Sweetheart! Padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Third FM kag yan de oro seri 93.7 Third FM Puginoon Selos. Don't sabi ng seloso eh. Huwag ka na mga selosa ba? Huwag nung ipadayon yan ha. Yung pagiging seloso at selosa ninyo. Ako walang kahinat yan. Kahihinat na yan. O palaging away lamang ang resulta niya. Sure yan. Diba? O time check natin. Higit 7:32 in the morning. Time check brought to you by Big Shot Hot Dog. Meaty na. Cheesy pa. Okay, good morning. Lahat ng mga palabas ng CDO. Siyempre pa ako mag-outing. Ano? Kahapon din masyado nakapag-outing. Friday pa lang kasi kahapon. So Saturday ngayon, sa malamang kapag weekend, usually dito naka-schedule. Alright, yung mga outing. Di ba? Yung mga lalabas pa lamang, yung mga bumibiyahe na ha. Yung mga nakikinig sa loob ng kanilang mga sasakyan. Sige, talaga naman, mapapasana all na lang talaga tayo. Diba? Yung mga hindi naman naalis ng bahay, ano pang iniintay nyo? Magbabad na kayo ng inyong mga labahan, ha? Sige, ba ibabad na yan? Tapos pagkalipas ng isang oras, magsimula na kayo magkusok-kusok. Total, wala naman tayong outing, wala tayong pupuntahan. Eh, diba? Maglinis na lang tayo ng bahay, tapos maglaban na lang tayo. Tapos eto pa, ang maganda kapag weekend, pagkatapos mo magtrabaho ng laba, ng luto, abay, syempre, kainan na yan. Diba? O kaya maglinis, ito naman, magluluto at kainan na. I should say. Diba? Kaya naman mga sweetheart, sige lang ha. Sa umpisa lang naman, sa umaga lang naman maraming trabaho. Pero mamaya-maya, relax na yan. Kaya yung mga naglalaba dyan, sige lang, padayon. Enjoy nyo lang yung mga music natin. Mamaya yung mga pangalan, babanggitin ko na ha. Para naman magkaroon na kayo ng chance na makapunta rito at mapakinggan nyo yung pangalan nyo at madala yung mga IDs nyo rito. Tapos maklaim nyo na ang inyong mga bugas, ang inyong mga groceries, kasama na ang spaghetti. Alright? So abangan natin lahat yan mga sweethearts. 7:33, commercial break muna tayo saglit ha. Magbabalik tayo with more. Hey, up ahead, we got Beanie. Stand by!
1: This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pokidon. Hawak mo ang beat, hawak mo na ang brief, tinalaban mo na nga eh. Hawak mo na yung mga labahan, sige, kusuhan na na. Alright, magandang umaga po, sanahan mo ng mga laundry shop. I know that you will be very busy. Alright, sa araw na ito. Siyempre naman, labaday ngayon eh, di ba? Ah, ito, magandang umaga muna, kinabing. Mga taga-Bulwa ito, magandang umaga po sa inyo. Shout out, ha? Maraming salamat sa pakikinig. Kina Jocelyn Talandro, magandang umaga rin. At sabi ko sa inyo, laundry nakikinig sa atin eh. Ah, ito, mga taga-Wash and Go Laundry sa may Yakal Street, Carmen. Magandang umaga po dyan sa may Wash and Go Laundry, Yakal Street, Carmen. Good morning, kinakakay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Sana maganda ang inyong mga umaga. Ito rin, magandang morning nga sa lahat po ng mga nasa may cafeteria section. Diyan po sa may Carmen Public Market. Good morning ha. Sina Agustin Cabala at sina Ronnie Monterola. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. O yung mga taga Neris Karinderia naman sa may Carmen Market. Oh. Good morning kina Arlene, kay Kiseya at saka kay Nestor. Kumusta kayo lahat dyan? Eh sa may Jomar Store naman, hindi magpapahuli din. Carmen pa rin to. Public Market pa rin. Dami nakikinig sa atin dyan ba? Si Jilba Zamora, ganun din kay Josie Tinio at saka kay Glenn Castillo. Magandang umaga kina Marlon Padere at Joshua Sabiharon. Naglanog-lanog na. Oh, ang kanilang mga radyo dyan. Dagang salamat. Kogon Public Market, good morning! Maraming salamat ha. Oy, ito yung mga pangalan ng nakadaog ng bugas, groceries at spaghetti. Oh. Oy, re-announce ko yung mga pangalan ha. Itong taga-barangay Bayaba Zone 5, si Annaline Armesin. Oy, Annaline Armesin, congratulations! Nakadaog ka og bugas, groceries at spaghetti. Ganun din, itong driver ng E2M Taxi. Si Jael Momo ng E2M Taxi. Driver ito ha, nakadaugsad ka. Ganun din itong taga-barangay Carmen, si Edna Sueso ng Carmen, congratulations. At itong taga-barangay Consolacion District 4, si Enrico Liwagon, congratulations. Alright, yung mga pangalan na nabanggit ko, yung apat na yon nakadaug yan ng bugas, ng groceries at spaghetti. Magdala ng ID ha, pupunta rito sa may Fico Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Makikita niyo yung building na taas kayo, nasa 5th floor po kami. Dali na, hintayin ko kayo ngayong umaga. Alright, 747, not a flight, but a time. Kaya naman.

0: Manatili kayo nakatutok ha. Padayon gyapon mga sweethearts, walang bibitiw. Dito lang dapat nakatutok at nakikinig sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.